0: Ibrahim wa barakatu
1: ma ngi nuyu serigne bi
0: serigne salih ndigal tourné mi ngi nuyu serigne bi
1: serigne bassir mom serigne salih
0: cheikh mamadou bassir mom serigne salih
1: ko siar
0: serigne salih ndigal tourné mi ngi ziaré serigne bi
1: gën gi mag siar
0: gën gi mag ziar
1: di len toubal
0: di len toubal
1: ci luñu xam ak luñu xamul
0: ci luñu xam ak luñu xamul
1: day melni
0: day melni
1: kaddu yu bu don doy
0: kaddu yu bu don doy
1: mané doyna
0: mané doyna
1: ndax sama rak ji
0: ndax rakam ji
1: serigne salih
0: serigne salih
1: day melni waxna lepp
0: day melni waxna lepp
1: mbacke ñu ngi yeslu wat
0: mbacke ñu ngi yeslu wat
1: kéro bi xew xew bi amé
0: kéro bi xew xew bi amé
1: ma tabbi ci biir kër gi
0: ma tabbi ci biir kër gi
1: fekk la nga tok
0: fekk la nga tok
1: maram nuyu le siaré
0: maram nuyu le ziar
1: ni la mbacke ma ngi yeslu wat
0: ni la mbacke ma ngi yeslu wat
1: ma ngi lay jébalat sama bop adina ak alakh
0: ma ngi lay jébalat sama bop adina ak alakhira
1: digon na la yit
0: digon na la yit
1: ginaaw bama la waxé lolou
0: ginaaw bama la waxé lolou
1: dina ko séré lo adina
0: dina ko séré lo adina
1: dina ko séré lo yoonu mourid
0: dina ko séré lo yoonu mourid
1: dina ko séré lo diine l'islam bëpp
0: dina ko séré lo diine l'islam gëpp ni mbacke
1: jébal na la sama bop
0: jébal na la sama bop
1: mak ñi ma andal
0: mak mbolo mi ma andal
1: adina adina
0: adina
1: ak alakhir
0: ak alakhir
1: te fasiyene ko jëfé
0: te fasiyene ko jëfé nak
1: wax ji mom
0: wax ji mom
1: man na baña bari
0: man na baña bari
1: ndax yeen dey
0: ndax yeen dey
1: ku len top
0: ku len top
1: man na baña bari wax
0: man na baña bari wax
1: man na reuy jëf
0: man na reuy jëf
1: waye du bari wax
0: waye du bari wax
1: lima mëna séré dal
0: sëriñ bi ne limu mëna séré dal
1: moy ndimbal ak tawfiq tabina ci ñun
0: moy ndimbal ak tawfiq tabina ci ñun
1: ndimbal lu woor
0: ndimbal lu woor
1: biñu leen amé
0: biñu leen amé
1: sunu wajur
0: sunu wajur wa
1: sunu sëriñ
0: sunu sëriñ ba
1: moñu la jëkë joxoñ
0: moñu la jëkë joxoñ boba day
1: yagna
0: yagna sa suné
1: muy woné
0: muy woné
1: ay kéman
0: ay kéman
1: ki xar bax
0: ak xar bax
1: ci seen jëm
0: ci seen jëm ji
1: ñu bari
0: ñu bari
1: min nañ leen
0: min nañu leen
1: min nañ sew tour
0: min nañu sew tour
1: te xamuñu la
0: te xamuñu la
1: ngir
0: ngir
1: señ beccio
0: señ beccio
1: xam xam
0: xam xam
1: bu mu amone ci yeen
0: bu mu amone ci seen jëm
1: te ñu dimbalé ko
0: te ñu dimbalé ko
1: ñamam gogé nak
0: ñamam gogé nak
1: mu doxalon digënté mak serigne sall
0: mu doxalon digënté mak serigne sall
1: ñam gogé day
0: ñam gogé day
1: fas nañ ko yéné
0: fas nañ ko yéné
1: yéssalat
0: yéssalat
1: fas nañ ko yéné dëgeeralat
0: fas nañ ko yéné dëgeeralat
1: and ko ak yeen
0: and ko ak yeen
1: bëgguñu dara
0: bëgguñu dara
1: yeen képp lañu bëgg
0: yeen képp lañu bëgg
1: and ko ak yeen rek
0: and ko ak yeen rek
1: ñu ngi leen di yelwaan
0: ñu ngi leen di yelwaan
1: ngeen teyenu
0: ngeen teyenu
1: ngeen yeeru ngeen dimbalinu yeeramnu
0: ngeen dimbalinu yeeramnu
1: li jariñ
0: li jariñ
1: ci yoon
0: ci yoon
1: di liggéeyal serigne touba
0: di liggéeyal serigne touba
1: rafet nañ ñort ci loolu
0: rafet nañu ñort ci loolu
1: xam nañ ni
0: xam nañ ni
1: ku and ak yeen
0: ku and ak yeen
1: dina liggéeyal serigne touba
0: dana liggéeyal serigne touba
1: ndax ci loolu kep
0: ndax ci loolu kep
1: lañ leen nargat
0: lañ leen nargat
1: ci loolu kep
0: ci loolu kep
1: ngeen ma sané
0: ngeen ma sané
1: ku leen xam
0: ku leen xam
1: ci loolu lañ leen xam
0: ci loolu la leen xamé
1: kon mbacké
0: kon mbacké
1: mel na ni togay bi yag na
0: mel na ni togay bi yag na
1: khat khat yi bari na
0: khat khat yi bari na
1: te mbolo ma ngi lay nek du ñun rek la soxla
0: te mbolo ma ngi lay nek du ñun donc ñoo la soxla
1: da ngeen di njariñ
0: da ngeen di njariñ
1: njariñ li nak
0: njariñ li nak
1: aduna bi xam nañ ko
0: aduna bi xam nañ ko
1: biñu joggé jannatul mawa
0: biñu joggé jannatul mawa
1: ginaaw bi ma la yegalé siar bi
0: ginaaw bi mu la yegalé siar bi
1: li xew ci digënté jannatul mawa ak fi
0: li xew ci digënté jannatul mawa ak fi
1: siar bu ne gis nañ
0: siar bu nek gis nañu ko
1: waye mbacke sen dimbal nga ci biir
0: waye mbacke sen dimbal nga ci biir
1: xam nañ ni loxo sa loxo nga ci biir
0: xam nañ ni sa loxo nga ci biir
1: ñun lottu nañu
0: ñun lottu nañu
1: ci def nonu ñu def mbolo
0: ci def nonu ñu def mbolo
1: wor nañu ni
0: wor nañu ni
1: ñaanal nga nu
0: ñaanal nga nu
1: sak ñaan ak sina nak
0: sak ñaan ak sina nak
1: yeen kep
0: yeen kep la
1: doonuñ ci dara
0: doonuñu ci dara
1: te yalla buñ ci gis suñu bop
0: te yalla buñ ci gis suñu bop
1: sunu sang ba serigne cheikh
0: sunu sang ba serigne cheikh
1: ginaaw bi ma serigne muntaha
0: ginaaw bi ma serigne muntaha
1: joxe ndigalul
0: joxe ndigalul
1: jeexal sama doole ci biir kër gi
0: jeexal sama doole ci biir kër gi
1: te booba kat sooy mbolo bi rek la ci djublu won
0: sooy mbolo mi kep la ci djublu won
1: booba ay xew xew tabina
0: booba ay xew xew tabina
1: te faaw mu rawalen
0: te faaw lanu
1: mu jox ma ndigal am nu jox
0: serigne muntaha jox ma ndigalam mu reuy lam nu jox
1: ma ñew ci mom
0: ma ñew ci mom
1: wax koko mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
0: mu doxé ak ñun ni mu doxé ak ñun
1: wajalé ñun ni ñu wajal
0: wajalé ñun ni mu ñu wajalé
1: ndax wajal wi kat
0: wessul ba bi ñi ak ci mom
1: xam bi
0: ak ndimbal li
1: ak tawfiq di
0: ba bi ñi ak ci mom
1: amagunu ko won li fi xew ci digënté bi ci ay loxom la jaar Duma wax bayegal. Te yëkëti wu ma kaddu ci tant. Joyal koko. Ndax and ba. Te lepp di Serigne Salim. Tay ji nak la mëna wat. Ni tay lay gëna neex.
0: Tay lay gëna gaaw.
1: Ndax seen togaay bu tedd bi. Ndimbal luñu am ak luñu xam astout
0: ci Serigne Salim
1: te xamni tayam juné
0: day gatchel dembam
1: rawati na nak
0: muy seen jëm ji
1: ñu ngi lay yelwaan mbacké yermande
0: ndimbal
1: ak tawfiq sunu yaakar ci yow lu nuy doxé la nak
0: li nu wax
1: dañ ko fassiyene jëfé
0: fi
1: tarikh la ci digënté Seigne Bécio
0: ak Seigne Salim
1: li ma def tay
0: day melni
1: barkélu la ci man Seigne Salim tok na fi
0: Seigne Bécio jakarlok mom
1: mu tok ci ñowan gi
0: ci kanam aduna
1: Seigne wax ak mom kérok siar bu melni
0: la def ak mom
1: siaré ko aw fas
0: ni ma def tay
1: fasu ngeulemu siaré ko ki bagas
0: man nak samay bagas
1: li ci upp
0: alcorane kamilu
1: mi ngi fi ñu juk
0: ci bagas
1: bu sobe serigne bi Mbacké sunu xel dal na dalna bu baakha baakha ma ngi ñaan jabot gi nu takkayu wat
0: te xamni
1: dañuy dor nanu gor gorlu te gëna amaat yaakar te xamni
0: sunu sang ba
1: rëccu ñu benn yoon Lima wax sank rek tay la gëna neex
0: tay la gëna gaaw
1: ci ku xam Mbacké Yalla nga fi yag lool tewel njabot gi
0: serigne bi ne mi ngi lay sérel ni mi ngi leni sant
1: mangi ci ay jëwriñ yo xamni xar kanam yi nga jakarlo mbolo mu goré ni mbolo mu amuk talube mu mokal khassidey serigne toubay ligey ba
0: da ca bok
1: khassidey ci ndigalul serigne salim mu ligey ci ligey bu yaatu bo xamni mo defar mbolo jambar yi nga jakarlo luma man rek ñoma nu and ko ak man yombal ko lol siar bi danaka ci ñenti fan la ko wat samedi la wote madinatu salam aduna bepp fekk ma fa te bi nga toge ak legi kat fuma wote day neex mbolo mi dañ may wuy ci
0: luma wax ñu and ci ak man
1: luma bëgg ñu defal mako moy firndel lima wax legi rek
0: moy firndel lima wax legi rek
1: tay lay gëna neex
0: tay lay gëna gaaw man lool la gëm
1: kon mbacke ñaanalal mbolo mi
0: kon mbacke ñaanalal mbolo mi
1: mbolo mu bax mi
0: mbolo mu bax mi
1: sa mbolo la nak
0: sa mbolo la nak
1: bokoko kenn nak
0: bokoko kenn nak
1: lu la neex nga jëfëndiko ci
0: lu la neex jëfëndiko ko ci mbolo
1: num la neexé rek mbacke
0: num la neexé rek mbacke
1: ñun dal
0: ñun dal
1: wutunu fuñuy jaar
0: wutunu fuñuy jaar
1: wutunu fuñu jëm
0: wutunu fuñu jëm
1: wutunu lu ñu bëgg
0: wutunu lu ñu bëgg
1: ñi ngi ci sabet
0: ñi ngi ci sabet rek
1: tej di la deug
0: tej di la deug
1: ma ngi sante bu baax
0: serigne bi ne mi ngi sante bu baax
1: fofu lay wacce kaddu yi
0: fofu lay wacce kaddu yi
1: di lañ ñi anat
0: di lañ ñaanat
1: nga ñaanalat leen
0: nga ñaanalat leen
1: njabot gi
0: njabot gi
1: sama njabotuk bop
0: sama njabotuk bop
1: gor ak jigen
0: gor ak jigen
1: sama rakki
0: sama rakki
1: seigne khadim ngi ni tok
0: seigne khadim ngi ni tok
1: luma yeketti rek
0: luma yeketti rek
1: mu and ko
0: mu and ko man
1: seigne saliw
0: serigne saliw
1: sayidina
0: sayidina
1: serigne saliw
0: serigne saliw
1: midadi
0: midadi
1: serigne saliw
0: serigne saliw
1: suisse
0: suisse
1: seigne
0: khadim
1: mbosse
0: mbosse
1: gor ni ño nek non
0: ño nek non
1: bobak
0: legi
1: ñu ngi ci sama ginaaw
0: ñu ngi sama ginaaw
1: luma leen wax rek
0: luma leen wax rek
1: jému ñoo lijeenti
0: jému ñoo lijeenti
1: luma leen wax
0: luma leen wax rek
1: ñu top ko
0: ñu top
1: jigen ñi
0: jigen
1: taw señ beccio mi ngi ci suñu biir
0: taw señ beccio mi ngi suñu biir
1: ñukoy wax fatim choro chun
0: ñukoy wax fatim choro chun
1: mo mag ci njabot
0: mo mag ci njabot
1: mi ngi ci biir jotaay
0: mi ngi ci biir jotaay
1: samay doomi baye ñu ngi fi
0: samay doomi baye ñi ngi
1: ci ñi nga xamni señ baye
0: ñi nga xamni señ baye
1: ak señ sen wajuri jigen
0: ak sen wajuri jigen
1: ño bok nday ak bay
0: ño bok nday ak bay
1: ñi ngi fi
0: ñi ngi fi
1: ñom
0: tabit
1: dima gungé ci liggéey bi
0: diko gungé ci liggéey bi
1: sunu wajuri jigen
0: sunu wajuri jigen
1: soxna mbossé ak soxna aïcha
0: soxna mbossé ak soxna aïcha
1: mbacké fofu rek na fa taxaw touti nak
0: mbacké fofu nak na fa taxaw touti nak ndax ñom
1: ndaysan mel na ni sax seeni at mayatu len ko
0: mel na ni sax seeni at mayatu len ko
1: waye fuma luma yëkëti rek
0: waye luma yëkëti rek
1: ñu and ko man
0: ñu and ko man
1: ba ci siar bi
0: ba ci siar bi
1: dañu yëkëti seeni addiya
0: dañu yëkëti seeni addiya yu ko maté
1: jébal
0: mako
1: ngir ba jox len ko
0: ngir ma jox
1: and bi rafet na
0: and bi rafet na
1: liggey bi
0: liggey bi
1: mënon na jafé ci man
0: mënon na jafé ci man
1: waye yomb na
0: waye yomb na
1: tawatuma dara
0: tawatuma dara
1: sante rek
0: sante rek
1: mbacké
0: mbacké
1: ma ngi sante ci lepp
0: ma ngi sante
1: ci lepp ci sutura ci
0: ci sutura
1: ci xéewal yi
0: ci xéewal yi
1: amé lu man dal gisuma dara lo xamni
0: man dal gisuma dara lo xamni
1: nakarinama
0: nakarinama
1: ginaaw bima len amé
0: ginaaw bima len amé
1: la xamni amna lepp
0: la xamni amna lepp
1: sama xel dal na
0: sama xel dal na
1: jerejeuf mbacké
0: jerejeuf mbacké
1: kon ne fofu lay wacce kaddu
0: kon fofu lay wacce kaddu
1: buñ len timé duñu doyal
0: buñ len timé duñu doyal
1: fimné luma buma bëggé taxaw rek
0: fimné buma bëggé taxaw
1: rek lenen dik ci sa bop
0: lenen dik sa bop
1: waaw té duma ko mëna téyé
0: té duma ko mëna téyé
1: mom dal mbacké
0: mom dal mbacké
1: yag len fi téwër
0: yag len fi téwër
1: a jërëjëf
0: jërëjëf
1: jërëjëf
0: jëf mbacké
2: sëriñ bi néna ñu ngi sant yalla bu baax
3: ci jotaay bu tedd bi
2: jotaay bu tedd bi
3: kër gi ak yoonu mourid man waxuma sax
2: waxul sax neena kër gi ak yoonu mourid waye
3: ñu fassal ci l'islam bëpp
2: waye ñu fassal ci l'islam bëpp ci jotaay bi
3: sénégal
2: muy sénégal réew mi ñu nekk ak aduna bëpp ak fépp fu ak julit nekk ñu ngi fass
3: ñu ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
2: ñu ñaan ci barke borom barab bu tedd bi
3: barke barab bi nga xamni fi la ko tedd ki taalif bi taalif
2: ak ci barke barab bi nga xamni fi la ko tedd ki taalif won khasid ak matlabul fawsayn
3: suñu borom def jamm ci aduna bepp
2: yalla suñu borom wacc jamm ci aduna bepp
3: musul julli di ci ndox
2: musul julli yépp ci ak ndox
3: musul len ci nonu nonu yalla yi
2: musul len nit ci nonu yalla yep
3: waye nak serigne sall dafa wax dama ko nonu wax nako
2: waye neena liko gënonu ñor serigne sall wax nako
3: ba ci ndek moy sante serigne mohammed
2: neena ba ci jitu moy sante cheikh mohammed muntaha
3: serigne sall lu ko ñor lol
2: ndax serigne sall lu ko ñor lol mom cheikh mohammed muntaha
3: lepp lu laal ci serigne sall rek
2: ba taxna lepp lu laal ci serigne sall rek
3: ñor nako
2: ñor na cheikh mohammed muntaha
3: serigne
2: saliw nak
3: ñepp njabotam lañ
2: ñun ñepp neena ñepp njabotuk serigne saliw lañ
3: rek ñaan doon serigne saliw waye Serigne Saliou mom
2: waaw neena du doom yi rek waye Serigne Saliou da njabote julit yep lool it mo donon aw doxinam
3: ay soppem
2: ndax tol na ci ay soppem ak ay wonderem mom Serigne Saliou
3: waye c'est ça ñu upp kër gi
2: bo dé xol ñu upp télévi kër
3: gi ñu upp kër gi
2: ñu upp kër gi
3: li ñew fi jaayante
2: ndax li ñew fi jaayante ci mom ci ay wolleure ak soppé ngir bëgg japp ci liggéey bi nañ da def
3: ci tool yi ñu wëyel
2: ci lañ da def ci tool yi xel ko mi ngir ñu wëyel ko
3: mbolo mu takko takko
2: neena loolu day mbolo mu takko takku la
3: bamay wax nak ni bëggul dara ci aduna
2: bamay wax nak ni bëggul dara ci aduna ludul ngeeramul Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba
3: Serigne bi boko wuté
2: né day def ni Serigne bi boko wuté
3: lo andal dalay galankor
2: lo andalati ci wuté gi rek dalay galankor da ngay faxas lepp bam set
3: defar sa bop
2: fabu ta baña gess boko defé mu gatandu la boko defé Serigne bi gatandu la
3: ba agé fa mom
2: ta bo agé fa mom
3: lam
2: lay def lo
3: mo
2: koy garantil bopam
3: nak Serigne Diadio mandar ka
2: lola nak Serigne Becho mandal gala ci roy kay la ci ndax dafa wuti won Serigne Saliou ta bolé ko won ak dara Serigne bi néna ci jamono yu ñëk ya bamuy jang alcorane bay doga noppi nekkon fi ci biir kër gi néna dimanche ju nekk Serigne Becho da naka fekk ta bobu Serigne Abdoulaye ngi fi kon limu am mom Serigne Becho da ko jënd motax neena xelam dal na ci yeen bax dal na ci ñunit bax waye neena bu ngeen jaaroon wenen yoon bu ko te wi Serigne borom dafa wax ni mom du soppi lu nekk ci aw nit li fek nit ñu soppi wuñ seen bop nañ da doxé neena ndok nak yeen ba ngeen soppi wul doxino neena rafet na njortu ci ne fabu gi mu fabu mom serigne ngir liggeyal Serigne Saliou neena bu ngeen ko ande ak mom neena fa ngeen bëgg ak di ngeen fa ak waye neena lool nak da ci rafet njort rek waaw waaw mom neena rafet na ci njort waye ñun talibé yi am nañ ci yaqeen jërëjëf Mbacke waaw mom neena waaw mom de neena Serigne ta dogu ci dara ni moy am ngir ab talibé rek la waaw waye ñun talibé yi nak waaw tubarkal ndax neena liggéey bu yaato ngi fi inshallah deug neena liggéey bu bare ngi fi neena ñun ñepp xaj nañ ci soppé yi xaj nañ ci wëlëré yi xaj nañ ci liggéey bi waye nak yeena jitu ci lool ci liggéey bi neena li tax mu ñëwé leen te ñëwé ñu ba tax bi ngeen di ñëw jot ta dem ci Serigne Moustapha di ko yëgal neena loolu yeen wax ngeen ko fi legi neena ba ngeen jaaxlé da ngeen fay bayyi ñëpp dem ci Cheikh Mahamoudou Moustapha mu joxañat leen fi ci kër gi joxat leen Serigne Cheikh Mbacke mu Cheikh Saliou muy kër gi neena loolu lepp nak ci hikma suñu borom lo gis lu ne rek amna sabab dara du asar lo gis lu ne yalla amna lu xañ ci biir neena nak loolu fofu la ci mëna yam li ci dess nak Serigne Touba mu bax ni neena kuku bëgg liggéeyal Serigne Saliou Mbacke kuku bëgg liggéeyal neena la ci gëna gaaw defaral sa jëm rek defaral sa bëgg waaw defaral sa bop rek
3: may nga ko lay
2: neena bo defare sa bop rek may outal nga aw lay serigne neena ndap bo beugé kula ca defal dara dang koy raxas bam set boko raxasé bam set nopal nga kala ci wara defal dara neena budul lool mom day am ciono raxas ko ba nop dok ca def dara neena Serigne Abdoulaye mu bax ma mu borom Touba buma sana santane am rouge bu ko ma santane am ruuj da ran wax ni ndap bo beugé ko la ci defal dara dang koy raxas néna ñun suñ xol yi moy suñu ndap nañu raxas xol yi sëriñ bi sotal ñu ci lèr yi néna ndax mënul yi kat yor nañu ay bëtt bu sété wicc ci ay lèr rek la bëdi gëdi di gis ci lèr sëriñ bi ci lay gis bu sété lim waxon rek neena lol da rafet njortu ngir teuru ko rek ci beug gi beug serign bi ak talewel waye nun am nañ yaqin ci wax ji neena kon nañ dole gor gorlu beug ngeureumul serign touba ta xamni ku beug ngeureumul serign touba da ngay fassé aduna de ngay bayyi aduna fele so demé nak ba am ngeureum mom bu lay liggéelo ci aduna da koy garanté nak dara dootu ko yaq su boba shaytan dur ci man dara su boba lu bëgg def ding ko def da day and ngeureum waaw neena ginaaw nodd nañ ñu déggal ko rek neena man nañ ci fanan waaye nak waxtu yi waaw waaye neena li serigne bi nekkon serigne Saloum Bakki serigne Saloum nekkon soppé l'islam bëpp nekkon njariñu l'islam bëpp neena ku juk bako ligeyal faaw nga roy ko ci jikko joy kenn munta don seigne cheikh wala waaye ginaaw yalla wax na ni yoronte bi mo nekkon mo nek seen roy kay defal na li yalla ne defal na li ci yoronte bi muy seen roy kay seigne touba dafa wax ni shaytané bu fekkenti ni da la bëgg naglo bu yalla diglé dara da na lolu kenn mënuko lolu seigne selo ko waxon kon ñu fasiyene julit yépp di suñu mbokk buñu nono kenn non yalla nono te yalla ko tay néna ndax ak nono mom yalla téré nak lepp lo xamni fi suñu borom sakke doomu adama neena suñ borom bimu sakke adama sak doomu adama fam ko jele ak fam koy jeme lepp wax nako ci alcorane tedd lepp lo xamni nit war nako jikko mi ngi ci alcorane lepp lo nit war watandi ko war ko moytu lepp lo xamni luy safara la muy safara rag xol ak rag yaram yi likoy safara mi ngi ci alquran neena motax seigne touba feto alquran seddo neena degg na ci borom xam xam yi wax ci serigne bi ñu ni bam deme bako suñ borom laaje lo bëgg mom seigne touba alquran la tan lola nak serigne charou da ko ci wutu dundum gep dunduk seigne charou gep alquran serigne Saloum Bakki ak njelbenam ak mujjem amul benn wuté wenn melo rek la ko ñepp xamé won ci njelben mom la ko ñepp mujj xamé